0: abantu uwitre
1: uki ndiyo
0: ama watuno omuso
1: onangwetre
0: neri muso omu maisha huku wetu wiko huku wetu kakake uwitre ko
1: ndiyo
0: umuso wao neri muso wao yo samare umuso wa ungu wite kuki embere uisuse ebre ndata kwewe
1: ndiyo
0: musa shabia utakufranka
1: iye
0: Vya
1: utu kumuso
0: musa. Musa. Sasa, na uwenga mshakulu, mulu wa na mumbesa. Umuso wa u, umabu yungu wa wawai. Amata kubulia wa takangana yu umuso wa u, walingu umuso wa musa. Hanya wanene, ni umuso siba wetewa. Au kande mangana ya rado kumuso yu, kani umuso yu wa lenzia.
1: Ewa lenzia lenzia.
0: Ewa lenzia lenzia. Ni umuso wa wangana vya, uwa hukaseba. Uwa umuso wa u. Omuso wanganavya kumuhwa ikakabiri okukakola ukalishere ngambene ukalishere ngankulwe yao ukafanya kali gakajarde kukuwao oyo omuso wao wo ukandereka nyamwanga asa akashakashakashigule kwa kolachi nabo bote echo ngote ko nyamuhanga cheki lakini ine bashakuru bawo baba uma nabage kuluba baba uma abiri wate Basi.
1: Sinye kire okoche.
0: Konyene, konyene. Kwanza umuka wote. E konyene, konyene. Hey. Olone lubanza.
1: Kwa luwa konyene, konyene.
0: Iba kubulia mu. Nero baba yono tomasha kubana. Nero basi tukasha kubulanga utichi. Basi. Konyene, konyene. Musa mwata vuhatia. Musa mwata vuhatia muso uyu. Na wewe mshakulu kwa hivyo kwa zote binu mso wawo kaya nerakuwa. Yose wawo yyo. Kana kutu kwa mso.
1: Kama kake kuweta kuona mso.
0: Mso wawo tukate kari wano. Kake uweteko.
1: Ndiyo.
0: Awo kusamalire. Omute mana wawo. Aka yihinda kwa kandu fulani. Oko uweteko na unja tulere. Aka yihinda. Tami. Muna nabili mwredi wawo ndeno. Ndi mwanama nangaraba sungu. Abasungu akada semisiwa na kando kake walangera inyawulembwa ne shupufu esa ika mutimba timba ko lembwa ya haya so wote bakatuga shi wote bakatuga sho ika ya haya niye yodre kende yote chukute ko
1: Nyuma putala.
0: Chidiwa putala. Lakini, uka sekebu ya vene. Kumbu mwusu wena na kuhu. Dei, chawu reko. Dei, magani mwuri ambu. Uwete kuja tida mbwa njisa yere yo.
1: Ata yonye nao tida eko.
0: Mbwa njisa yere yonye nao kwa parcele. Deno, bori kiribazwa. Omwase, otoma ika kuyu. Ni mwase wetu tubu shi. Tutorere. Etu waimenya Lorengo. Tutorere tuwa menya, nga tuwite kuchi, nga tuka kola nachi, imu tuwa ngatoka, elia tuka isusa, evere ndata kuitwe. Kwande, amaisha, esi wasamare rote, olia kwande ute kutelevizio, olia ute kumutoka, olia mwaka himbali karne, olia ute kupichipichi, olia ute koremari ya kakao, olia ute kuchi, Nayo ibyo byo mama
1: hawa
0: mama huko hawa ibyo isusebira ndataku aho ukande lwala ukande hola nabo nakanjikanje barengabo bukire bakayo mulupiteli shofranga shabo sekahorere shodawo ibo mupima tashio ilisha kapanda mama yuri ni hautulie aenda punguza kwanza mafikiri isu kuti ni mafikiri teri isusebira Every and that Okumunuko, Cocosave. Nerio, bo, Mama, now you, Onuga, Nia Kwanza, Ukasa, Noko, Chendicha, to Charadi Motu Butembo Bin. Nerio, Kanisu Kwanza, Eri Hulamena Wau. Now, Kanato, no kind of a word, Kiri now, Okomacio, no, Nanga, Womo, Wote, when the world Chenel, Chenam, Pesa, so Motrozia, Maj, Ukandi Kaniria. Aba, abalu wanangawe, na wambesangawe, Omwachono ni nyinga mwagara moto basi toba kwa chinyo.
2: Ingawa sinjerimbe chinyo. Manake okomena nga hulawamo kaviramu hasa Madlene. Na eni nyoko chitunga eche asta. Gasha shirikinavo okoshukazi mbali mbali. Manake omwati oyu. Ngo kwa masa ho basi ama vyanga katutulako itwebo osi. Itweba shakolo, itweba tuchine wakatikati, na vajene. Baka tubuli ambu, eri isusari yao, ukai isusa kwanza. Uwuti uwukuchikwe, babana mare tacha. Umuzo wawu uteko, wawahe, wakendeleka, na wawu out. Kumbe na ina ira, chenu. Abajene bo tunena abu akala ngromu onde akala bano nakato kakiwe atina kumbe nilia nilia irako ehe wanamata Yesu sako bwana uuti okuchi echikandeleka uwa kuti kumbe ulia hikira oho ndio yo ama hikira unashingata ya risaya akato kakiwa kuhama cha biro bingahi si wangamenye. Nero, eyo tunamu itutire yo ebili ndatoko wenge oko mamwa yo tulinao. Hivi namurekana banduba, iba vya bibie. Utibangandi hikira kuchoko neti. Iwa yiba. Kute waya warenda banduba monzira. Kundi wabiri yetaga echindu echiri ndata okwewe. Nero babina kata kere tuburati. Ino batahe, embere uyitahe sukerirebya. Deba ululengo lwawu. Nangana eske chona matabu echi nangana trokacho. Neribwa emuwa na niri emuwa ngana. Wauti hee na mabii pima nangana trokacho. Nokoba shakuluwa tungo koba bana mubua. Akakyo ko ute kwa kukukatu kani rikeri omwanu tindibwa nae. Lakini nyina lairo kwa chino. Neribwa longu teko lwalu nwe. Na inangana watu, yehu wabirika sana. Na inangana tasha kuongezele. Eshe tuwa waza, nga tu ito tunapashwe riwa tikiwa, ito tunapashwe yehe. Omundu akatsuka ereyiketera echawe teko. Neribu mwale vyote, oyuke enye yanga anda anda, na inangana watu, oyuna mwerachi no, na ekwe singata shamua tikaya nyecha. Ibulwe guwaticha lakini si ule ubwira uti aho hirire amafikiri wawo echocho nanganasha subya baba okofatana ne somo yetu eya mabibi mbereshe twayo
0: basi wasinja kabisa kuri hanwerio nibwo mvu hani abanene abongo tukabwo mwacho yu nobwo mvu abo bakabwa bekaye kumbalako konde baverekere verer. Babarebia mumaishi wakahora wambu la vie parasitaire babarebia para babarebia ba parasite parasite ochigu
2: erishe akulingana no wundi
0: nameke nibwo mbu ebyo yite yiri byoshi watakabyo yokole muntu nereba parasite yabo omosho yure no bama behetana bashakulu abo bamabiwa muhanda manake kundi iyesha wete musimama na ukatambika anu. Reno ina anima wete ororo na ukatambika anu. Subuye enu. Nero emuyono ni parazite eka.
2: Nika.
0: Noyo minye obusha kuluwe mukasha tiraya. Asa pusa. Munu vire mulu anu mumbesa. Nyo mea raka naema. Manama tuwa kumwasi wetura jeme achi. Itumutu tuwa kwa kwa mbele.
1: Iya.
0: Tuma shifunzera wakulu. Lakini oyunomu ukomwati yono. Amasha shabia parazite. Umuwe rovekasha sababu shakulubu wewe. Wangebe. Kuwende munashi. Amaisha deno kasa akatono. Akatono. Akakalakala nevi. Neri wamawe rendereru kwa wote. Ngande shakola. Ngande shakola. Ngande shakola cherebe. Kera, isutashe suka mulu vire, uminye, korevende, koreste, wabiri shara ya. Suka ya tuwa reno, Safro kasungeyo nungiruka koloyo oyo ne mundu kusucha oyo na mutso wetreko no mutso yo suyu iswa saragana yao hambererao musa mwaberu muzo shebe shiko kasha mulami lakini mwaso kwa umutso yo kabinya mahenduka ikwa ibo butreke ubukara kenya kola amajabu nebe kayitaga amahikuchika amatokavyo basi kondisho ndambi sina masasi katebeta echo twanga kola tutekana yendreke echo nzera shobuyingo wetu echo nzera shobo bisuka muhanda ambo kiko masse bien firigwa fini bien kiko mas mal fini mal cyo ni France ni wambu tulebe shonza rasha yatunga na nzera rasha ngana tukolia UN au nga sikari shetu kulia etu nga herera tutu kerilua omobuchiru tuwa wami omobuchiru wobo nebyo shitu nga yetaga etu kanda sundabi omobuchiru wakara kawa wakara kasi ambu erivu tehichiru
1: Nikanyayo.
0: Make munu wiri tumuro liya kusevu. Aka terefe pursa kabalu wana munu wiri. Nihichiru. Ibu sifatupona. Tuna murevia. Efe pursa yeno. Toba fanya ekilibre. Yutu kati yivi efe pursa. Yoi ipene nga ite ikanyi. Me aka terefe pursa. Ukabolo ya wasomanga anenende. Na utasomanga anenende. Evo shuwa yeya. Niche monyika. Lakini tuwe kera. Ayu somiri nyakabe distingue bakame nyambu oda renga masoma me pour le moment sibikerebeti uke ga yenu somire ani mu gitororo waya da
1: no yutasomire
0: do somire derio kadu somire ubwa kari akari avunene kurenga no
2: inga
0: basi derbol kribanzo basi mama byugwa omulage otulo nao ritsutsa luhanyahanya nabe bikakola yokolohola kandi uyisutse eunashi olorengo lwao kandi ukaitsutsa chahe nga wangatoka chona ut isi waitsutse chendu echikani kuletera makoni naiwe bukiruka soboko okumalupiteri ko badokter na badokter nakake obwe weta ko ekashawana nayo kondre mukaitsutsa evete
1: evetakutolere
0: basi toba bashima kutsebu nyimutulikirie kukatambikano abatanye shokomena abangana bende bakwanza ndo riho erinyu wa munubire ngahola wa mu muhindo safari Norbert inje mukulu ikitunga eke asta
1: ngahola wa mu kabo nderu debora
2: ngahola wa mu kabira muhasa mado
0: basi wasinja toba baswako toso mubiri musoba mubuya buholo.

0: ya umama Bikira Maria. Tajivicha kwenye kanzi yako mama Bikira Maria. Wayo wayo wayo mjimbo la Butembo Beni. Ete washi. Tuyeyo tuyeyo tuyeyo. Wayo wayo wayo.
1: Boyo.
0: Asi mama Bikira Maria. Katema kundi tuwite mama wetu. Gaili somo kanzi ya umama Bikira Maria. Wayo wayo wayo wayo. Musimbe yo, moyo wegwa dalupe, basi mbulamu ya nga wakunga he, tunavisema mukando ya wosa hali problemu. Okosa ngitere kaundura, mamate makutibutibu, eliambwe yo, utere mukuna. Wayo, mama Bikira Maria tukatema, utute mama wetu. Omubane mweyo. Omo biwole, parukia biwole, biwole, biwole. Wayo, biwole yo. Ete woshi, ebolema. Parukia, sekizito, ebolema. Wa Kristu woshi, tusa.